0: 我说不过不离人有金头的人我买到文班头的人可是那帮我没有人那我也把这么多人了爸爸我就我可怜的人家我问的无人基地我问那个苦力的快乐无人基地我苦力的就在那公开的我应该苦力的唱歌就把人罢了我以前的人都真的没买机我以前的人都真的没买机我苦我那么开心我就往那边办的我们怎么走我们在家过来过来过来没买啊过来过来没买你那是吧你那是有你是吧你别看你的东西我不来怎么来没买啊这样你要给人你给人家人要把人家给人家给啊都我给人家给钱来给我一点来这个人你把鬼子给我的木干的我的干的木干的wale mugwele mwinao wale mugwele natuga kuu wawla tumlalu swahili ati wewe kungu waraka sabu wa pesa alifu isirini kama unakata uzima kwisa funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tuyoni apako lugali ya milioni omuntu mzivu ukulange kibanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jama talasimu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga daguli ya wawo niwe unya nizere lwakililo aloni ya womiwo omuntu mzivu okoveri yeyo mkari ole eto kuchalo aizaba yambe owalu gambe ya liu na wile ati mwalewe bakali ukula ula akutaka ya firaka uka ya kari kama kari wera ya tanu baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya naa oya wewalile naliku ilamu omuti mzivu mukako wende mtumulati alengele kubila ndongo wabitanga makai gabali kukudula tatake vidingidi ndi aluna chikumi mwize mwenye mbeleku na yefu nilo mtu alo olukulile mango koga sema igolo omoto mziru kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge nemi noli akariba vidienge na ataki anesele nilo babo aba kali tibaja kibundi wale funyote atibaza mnyumba na koma angomu ile tuko katu mse ule umana wakatonda baila mnye ino odati mnande abaila mnande ino abevi dabateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishu kuhulire kuwani utuazwa nutatu ukira wani so omwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa haba ilo mwine yogu watumula angana ino omutu mziru nye yo mkalira kuwikula na kulola muma nchona kweta marina bula unyoe na luangu na chindie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbi za chama utanko veraku kumwa nume chuku kuomela rumbe mbo rumbe wa omela laluja kukwela kunjewa echo fulile kuteko kulianga kuru urumbe ulanjide sabani mnange mlienge kuru katonda wange
1: kape wala nasabe na aja
0: leo fule kote yeno liro yoku
1: nera
0: wale mkanga kowa mnango liyenge kuru mbo uvele male mnango liyenge kuru
1: kawabaile
0: mnango liyenge kuru Yoni we echo vulele mlango liende ku bale bale na ringi nesa wagiwe twalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireire yo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mw'ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa kunonya kyakulya airaika. Atyano ontama onomu kutambula tambula. Ahaji mpologoma abamusibire omukanyomba kalike mitalimbwa ngompologoma oyo tasolo kuzwamu nokolotya okutwala kungaba mwegwire munango mpologoma yawo ino ntama ompologoma natandika okumukungirira munango onjigule onjigule onyambo onjigule enzale ndi wundi ontama nayemerera kubigere bibiri nakoba ati nze tinaikiriryo okwigula enakwigula nifune biziwu munango ntama naba ompologoma nagezako kumwegayira ati munange toyaba onyambe uyambi onjigule ndi wundi munange ngomaita ontama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegerekeka ontama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanja bembona omusaizi ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munange ompologoma yakobera ontama nti nze tinakulye era tinsolo okulya bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontama eyaigula ompologoma tamulye munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndi wundi munanga omukaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mbwaine kungwa mumamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasire okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi ejo jyojona nga tegisobola leero so mbiizi nga tasobolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omu bisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuzi wo ubaawo owukukaisya okuwuluka enza munange owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingiiro munda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalire ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma okumusaiza gubeeta nti Yona, labeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ono emukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okukwenda wa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona ng'ali mu lyato, yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu olusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbirye ino, agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba ba lyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gabulaweezye okumalawo omupungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwereyo aina?
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire obwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuninze, mundi yako mu maizi n'olwali lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo, ogumalo gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabe gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Oo, nakwesenga. Era naakukolera nga byene byene otakanza okukolera. Mmaite nti nyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosesema Oyona kuitale. Tusaize yazwire omu maizi, okubukalu, natandika okwiruka mangu ino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabwe gyiri ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire nabawenkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.